niko insus badrallat koku waxin bi ñawla bo xamanteni ku gëm xërem niko yefiri ma tay gëm won bu nga ko waxe da nga wara da mu xam ndax dafa tuddu awrallat ndax yalla ji jigen la won Abu Bakar niko ndax ñun dañuy daw di bay Muhammad mom dom xana xam lo ni joxe suñu bakkan te Muhammad dundu genga mo gëna yomb ci ñun ñukay daw diko bayyi mom dom muy ñet Uba da di gessu ne yonent bi won ki di wax ak man kan la man da ki tan la mom ci ne ko Abu Bakar mo ne Abu Bakar am na lu ñuy rus ne kon suma la tonto nga xam mu continue di tonto ak yonent di waxante ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam wante waxin bu ñak teggin ndax leg leg mu melni koy japp ci ki mu yonent bi fekk ndike amu genn domam mom bo xamne domu freram la mi ngi taxaw ci yottu yonent bi dom joju ñu koy wax Mughira Mughira tut mu Shu'ba ndax Shu'ba ak Urwa ni ay frère lu mu Shu'ba mu jur Mughira Mughira nak bi yonent bi lol sopp ko lol dugg ko lol nek ci waxam waxtu wi nak Urwa di wax ak yonent bi di japp ci sikim bu bu talale loxom ba na ra japp ci sikim yonent bi domam jidi Mughira ni koy door de nga fit gi mu yor ci loxo bi ni ko ko tar ni ci xol loxo bi ne yonenti bi ci mu door fit gi kan la ni ko ci sa dom la bu ñu wax Mughira Mughira ibn Shu'ab sa dom la di ni ko mu gestu Mughira ne ko sun ya ñak jom ya ñak fayda yow wor di ñu wor ba tare ñew amulo dara loy def lu dul gëm diine Muhammad ni la tax nak mu wax ko lolu mo di Mughira ci ci doga mu jitu l'islam di ñew

soy. Mu melni kon dem ci jibar kat yi koku itam branche la ci bokalé té charte yi nga xamanteni yalla nang won nako ci jigen ñi waxon ko yoonte bi mo di ne buñu bokalé la yushrikna billahi shay'a shay'a bi mo lay wonne bokalé buñ ci laal dara dara dara luko niru buñ ko sax jégé deng wala yasriqna neena buñu facci itam buñu sacci jigen dina manu ba ci dépensam naga manu ba ci sa dépense waaw parce que itam ko xébul yu ndaw yi da nga mujju ci yu mak yi bo xébul yu ndaw yi rek mujju ci yu mak yi su ko défé ciati gi mom da ngay fexé ba tabarkallah la la ken dul laaj sax yow na nga considérer né lolu ak ciati la waaw ben way tok na ci ben bitigu nar mbub ma nak di japp ay band ba mu togué ci bitig ba am peppu ciéb yu tak ci mbub ma ba mu ñibé kërëm gis peppu ciéb ya ci mbub ma daf ko for pepp par pepp dajale ko ci loxo bi ñew ba ci nar bi ni quoi ciéb bi kat ya ko mom sama ci sama mbub la taxoon bi ma togué ci saku bi xam nga koku tét na mu ngi commencé ci yu ndaw yi té itam dañ ni bu bëggé ag ci yalla da ngay tambalé ci yu ndaw yi waaw tambalé ci yu ndaw yi moy tandiku tafli ci mbedd moy tandiku di wax di yëkëti sa baat moy tandiku di xaqataay ñu lay dégg moy tandiku di dox sa tang sa poussière deng di yëkëti poussière bi nit ñi di ko noyé muy def ci ñom fébar waaw moy tandiku nekk ci kër di ubbi sa radio di empêcher ñi nga dëkkal donte alcorane la donte alcorane la wañi ko ba mu yëm ci sa dégg ndax amana ko xamni mo ngay nelaw te boko déranger mën na ci lor te xeyna rus na la mënu lu ko wax yu ndaw yoyu nak boko xébul ci ngay dem rek ba bo agul ci wa innaka la ala khuluqin azimitam da nga am bok as leuf ci jikko lo xamanteni yalla da na la ko nawé motax kon gannaaw bam len moytandiku lo bokale lam ci tek modi ak ciati la yasriqna nene itam wala yusnina buñu moy mun itam wala yaqtulna awladuhunna waaw nene itam buñu amé dom itam ragal dépense bu mutax nena ñu ray ko comme niko arab yi daan defé xam nga yalla walu moy jigen di ci jital tek ci goor motax muné adhaniyat wa adhani walu ciach mu jital ci goor tek ci jigen ndax dañ né sa ci goor koy def goor mo am fitu bayi bañ suuf sedd tabarkallah mu armé wu di daj bitik ko ko goor ko ñëmé niw na lu ko jigen defé wante itam moy gi li tax mu bari ci dëkk bi jigen ñi la waaw ndax jigen jo xamné bu togué xawéku ay cërëm di feñ koku e mën na provoquer musibe bu reuy ci pinch rawatina nak ñi nga xamanteni waxuma tok xawéku waye bu fekkenteni tabarkallah seen yaram ñaari mètre la ñu ne genn walu de nga mètre ak genn walu ci biti la nek waaw genn walu mètre ga rek lañu sutural la ci def yépp de nga mu ngi ne fang ci biti te jigen mom tabarkallah yalla ne nisaukum harsun lakum fa'tu harsukum anna shi'tum jigen ñi seen tollen banexu len fu ngeen ci fu mu len ci sobe kon nga xamne segam yalla moy yemalé kaddu jigen ne ko del soufel sa kaddu ba ci julli yalla ne ko sama kaddu ngay jang alcorane ngay jang waye nang ko wax ndank ngir fiir rek
ci jigen waaw sa kaddu sax yalla fiir ci legi nak jigen ñi di way di genné cassette tabarkal ñi di genné ay clip clip ya nak tabarkal nu mu gëna ñaawé ñu koy fessel ci télévision bi té dëkk bi ay kilifa nekk fi kilifa yi itam dama xamul ak ragal tax waxuñu wala diiné daf leen ñorul wala dal mum dal leg leg da ngay jaxlé té télévision bi itam école la parce que ci le suñu doom yi di jangé kon nak suñu mënta nopi lo jigen yi itam amna lo xamanteni mën na ñak parce que itam rew mi julit ñi fi ëpp té bu fekkanteni itam julit ñi ñoy majorité war nañu mëna waxtané yenn yi nak tabarakallah ndax ñi ñu yalla denk ay julit lañu feñ na ba ci seen ndaje mi ñëk dañoo ñaan soga commencé kon tabarakallah amna yo xamni ni ñu gor gorlo ba yenn yi di fi joggé yu mel non war na fi mëna joggé nak parce que ci télévision bi ci la suñu doom yi di jangé ci lañ ci gis rek lañuy fogné lolo bax yalla moy wax ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci comportement bi mu bëgg ci jigen ñi nañu sutural seeni awra nañu am kersa bu ñu dé dox nañu dam seeni bëtt waaw nañu am kilifa ci seenu ciol nañu sol ciol gu jot gu yiw ku ci murul nek ibadu itam nga sol ciol gu yiw boko deful ngir yalla defuloko ngir sey wayjur itam nga def ko ngir warmal sa bop xamni jigen mi def la bu yalla teral jigen ndey la jo xamne bu baxé lu genn ci mom bax motax yalla ne kon nak buñu bokalé néna itam buñu sacc buñu moy mune itam wala yaqtulna buñu ray awladuhunna seeni dom légui nak ray ga arab ya daan def amatu da ngay nekkub jek tollu ci mëna jur dom yu bari nga limiter sa naissance na ñaari dom ya doyna wala ñett ya doyna wala ñent ya doyna lutax ndax ya leen di wërsegal ndax xamoon nga say dom ndax xam nga la ngay am ndax ba nga day jank tay dom yi nga uuf xam nga ci ñom dara kon dom je wara juddu yalla programé nako te ñewugulo yalla programé na nim fi wara dundé té bobu ñewugulo xana xamulo yow way juru magulo sa dom fi rek nga ko magé ci aduna waye ci alamul arwah morom nga won ak mom ndax ci alamul arwah fuñu ñëkuna dëkk lu jitu ñuy ñew ci aduna ñun ñepp ay morom leen fofal ben ruh rek mom mak mudi ruhu sayyidina muhammad koku mom mak ruh yeb waye benen ruh budu ruhu sayyidina muhammad magulo sa mor donte bay bi la jurl donte tabarkal la ndey ji la jurl magula won ndax ginnaw bi yalla bindi ruhu sayyidina muhammad dafa bindi ruh yeb ben mak bam len bindi ba nopi mu ne len lekante len ruuy di lekante neke lamu rof ci lekante gogu mo dine ruh bu lek sa morom rek moy nek sa dom taban kala bu genn ñewi aduna lolu hikma jurante la ci yalla def waaw legi ruh da nga nekol nekandolon fofu ci alamul arwah ngeen nekkon fa di dundu yalla dogal ne dana wara ñewat andul aduna dundu fi ak yow nak nga ñew ba aduna ragal dépense boko jox ak kër goko dëkkal ak yiri yoko wodde deng tax nga ne da ngay limiter sa naissance ndax koko warul ñew yow kay gorewulo comme say wayjur xajal neen la ba nga ñew kay xajal leen ci ñi ci dess ak ñu ñew waye arrêté njur koku ñak gëm yalla la tubab ye ko fi indi ñak gëm yalla la yonent bi neena imra'atun waludun
ahabu ila Allah min imra'atin hasna ala talidu yonenti bi ne jigen ju jur neena donte ñawna ni buki neena mo gën fu jongama ju rafet neena te nangutam do waaw neena mo gën ci yalla mom la yalla gëna bëgg waaw kon nak limité njur koku l'islam daf ko dakk bu ñëk ba arab yi da nañ ko def te modi am doom muy jigen nga ni jigen dal da ngay dundal su magge jeriñ keneen waaw su ko defé nga bayyi ba mu am ñaari at wala du ci yegg nga gas bu mu xot nga sul ko ndax ragal dépense yalla neena lool na dog parce que bindu len len man ma len bindu lolou na dog parce que wërsegulen len man yalla ma len di wërsegal wa comme man yalla ma len di wërsegal ma len bindu kon nak lolou na dog legui nak kenn defatul lolou parce que kuko def ñu tejj la wa kuko def ñu tejj la nax amna ay mbotay yu takku pour défendre deng doomu adama ne luñu wara hormal protéger ko ci côté yépp lolu taxna nit ñi ñëmé tuñ ko waaw ñëmé tuñ ko ndax kuñu ko gis nga def kuñu tejj waye defa tuñ ko ci zahir waye ñu koy def ci batin modi dem hôpital tabarakallah ni ñu tuddé planifié nga dal di planifié koku tabarakallah yaangi ci ak moy guri waaw togal rek li nga wara am ci dom mom yalla rudd na ko te dang ko am waaw fuli ci egypte dafa am ben jigen bu nga xamne da dan jël ay pelu pour baña am dom rek diko def bu ben bis rek mu jeki jeki sentir que ni umbuna waaw sentir que ni umbuna yalla dogal ëmb bi bet ko lol ba mu amé dom kéro ba dom jidi juddu mu ngi ngebalé pelil yu bari ci loxo bopam wa xalé bi ci bopam mo ngebalé pelil yu bari gennalé ko lolou moko wonné ko pelil ëmb bu mu yaq dafa fekk né yaqku ga mo sobon yalla waaw lolou la ko dom ji won ne ko man nak pilil manuluma dara mako manal dara motax pilil yep ngam na len ci sama loxo am yaay mu ngok su ko defé kon lolou dang ciy deg ni yalla moy aji bindi ci waaw yalla moy aji bindi ci moy wërsegal te gemiñ ko yalla xam def ci lu mu dundé lu koka dundé yalla bu xaré sa gemiñ jox la lo dundé motax yalla ne kon wala yaqtulna buñu ray ñoom jigen ñooñu awladuhu nafsini dom buñ ko def ci planification buñ ko def ci limitation de naissance jigen sax may neen ko mu planifier tu fekke febar ko waral wala njur gu jege yo go xamanteni lor mën na ci abawo mën na planifier ndax digënté njur ñaari at la waaw wal walidatu yurdi'na awladuhunna hawlaini كاملين اي بكار بوريغي تي نك تي توبا بي رافتال نانكو توارك الله اندي اي تيوري باغا فوك ني توارك الله بو امي دوم يو باري تارنغا منيتم ولا ياتين ببهتان يفترينه بين ايديهن واو سين بير سي نيتم بون سي دوغال تياخان واو لول نك جيجين نكو غنا مان ya xam ci sa bir sey ba jurul sa jikeur dom juma jurul bakkar bu reey ngi ci ha bakkar bu reey xam nga yonenti bi neena goor gi domam gi goor gi nga xamanteni jabaram dafa am dom mu ne ko dom ji jurumako ha yalla nek deug bu dul deug de togona bakkar bu reey togona bakkar bu reey waye jigen jo xamanteni itam da nga jur da nga moy ci sa bir sey
dom sosu ci nga momale ko sa jëkkeer te sa jëkkeer juru ko sa jëkkeer di daw di ñaq diko jox muy lek muy ñaq diko jox muy wad muy ñaq diko jox muy faju mu ñaq tabaxal ko mu dëkk ah koku de mom jigen joju def lolou def na lu reuy ndax duggal na ci fami jambour ko ci bokul lel na wursugu jambour ku ko mom Bakar bobu yonent bi neena ken xamul lu mu toll waw nanga fagaru chartu yoyu la yalla teural ne bu yonent bi de jayante jigen ñooñu ne jigen ñi jayante yonent bi ci charte yoyu mu melni yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi muy delu kérok medinatul munawwara joge makka ci la inna fatahna laka fathan mubina wacc mo netti lu bari ci xew xew bobu motax bi nga xamanteni yonent bi delu fi na medina ba mu toge ba dal neena amna ben way bu joge mak bokon ci julit ñi ñu doye dal ca mak daldi dawe fofu joge mak waju ñu ngi koy wax Abu Basir neena mu ngi bokon ci geer taqif ak yeleen won ci quraysh neena bi mu dawe yabal nañu ñaari way pour ñu wut ko neena ñay way yoyu neena bimu ñewé ci yoonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ne ko dañ ne ko amna wëlëre gu doxoon suñu digënté ak yow ñu bindu ko deng bañu ko bindé ba nopi ñu tek ko mu di ay chartu yu ñu d'accord kon nak li xew tay genn ni wëlëre dégo li xew jaxal nañu ndax waaji nga xamanteni modi Abu Basir makka la joge dafa daw wa makka ñooñu yebal pour nañu ko jël fi te yow tey nga ko yeneen ci bi daal di leen koy delo ne leen jël leen ko ngeen yobbu ko Abu Basir ne yeneen ci bi lutax nga may delo nit ño xamni samay non len te suma delo ci ñom ñu fitnal ma yonent bi ne ko gor ci wax ji lolu lañu waxante won ñu gën andak Abu Basir ba ag ci ben barab bu ñi wax Hulayfa ñu wacc ci barab ba yew seeni gelem tok nak lek sen tandarma ba nan senum ndox Abu Basir di wax ak ñom da di wax kenn ci ñom niko wallahi inni la ara sayfaka hada ya fulan jayyida niko ginn ci yalla ne diw ci ñaar ñu ñu mu andalon sa jasi ji di jasi ju bax la yow sa jasi ji de ko fu meniru jasi ju ñawte deugar te bax fuñu ko liggeey am waxo waaw ñi waxtaan neena waji daldi bocc jasi ji ginni ko ci mbaram daldi tek diko won ni jasi ji deugere ak ni mu ñawé mu daldi koy xol niko wallahi innahu la jayyid ma waji niko laqad jarrabtu bihi thumma jarrabtu niko nak jasi ji nattu nako nattu wat ko mais xamna ni dal lu mu teggo rek lola dok ya si gi ñaw la ci deugar Abu Basir dal di koy nax ne ko arini anguru ilay mu ne ko abal mama xol ko neena waji dal di koy jox jasi ji neena nak mu am occasion mom Abu Basir dadi yekati jasi ji dur ko waji daanu mu tim ko diko ko dur ba waji fet
Nena, kenen kamu andolon ab tapet la mom mo dal di daw rek fex wuti medina nak jeum ci ci yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ñu ñewé dugg ci ci jakk ji niko yonnati bi gisé muy daw mune ci dé dafa jaxlé xana ci dé daf mëniru kutti mon daw nak wa fi ci kanamu yonnati bi taxaw di xexat yonnati bi niko lu xew mune ko kama andalon lañu ray mune ko kuko ray mune ko xana Abu Basir mi ñu jël ci won yonnati bi dadi tok japp njamura jek jek Abu Basir ne tel ak di bu ñewé ne ko ya nabi Allah mune ko yow yonnati Yalla bi ma ngi li jigal ni yow sa jaan waccina ndax bama dawé makka ñew ñoom ñu joggé makka ñew dima jël fi yow fecci wulo wëlëri ndax bañuma laajé ni na déllu makka délloo nga ma leen man kay ma and ak ñoom ba ca yoon wa ma def sama ci ay jaay ma leen ray waaye yow sa jaan waccina fecci wëlëri moom kenn xamé wulo ko sa wëlëri dëgg deugur na tabarakallah yonenti bi gimbi ci mom ben wax bo xamne dafa woné rek ni ki kat ben nit la waye man na tal xare Abu Basir da di gis ni bu toge yonenti bi dana ko dello ndax bu yefiri delu ci waté laaj ko dana ko dello ndax lolu lañu bindun ci sahifa ba yonenti bi tabarakallah dal di tok Abu Basir dal di daw mom da ngeen dug Allah ba nangu wuta tok medina na xamne ni bu fa toge bu yeferi ñewé rek mu delo wat yonenti bi mu delo wat Abu Basir fofu nak la Abu Basir dal di recci dug ci Allah medina bi nak dal di nekk ab addu kalbe waye nak addu kalbi julit manam agresseuru julit wutena ak agresseuru yefer waaw Abu Basir nek agresseur bo xamni fu mu fekk ak julit dako fa waye fu mu fekk yefer bu joge makka nak takale bopam ak bat lolou rek moko bayyi won ci allu medina bi mu nek digeunte makka ak medina di kar caravane yi nga xamni ñoy joge deng siri di jindi marchandise ku mu ci jekku rek ray la bo de yefer waye bo de julit nak mu bayyi te bobu yefiri ñoo daan joge fofu di def rahlata shitaa'i wa sayf neena fofu ci Alla ba mu nek mom Abu Basir ndeke mustada'afuni nga xamne ñoo nek makka te yefir yi sonal leen ku fi recce rek da ngay daw dal di dem ci abi ci Abu Basir dal di and ak mom dal di rallié ak mom de nga bañu mujj nak ñoom de nga nek mbolo mu takku mo xamanteni tabarakallahu am seen arme de nga taxaw nak ci digeunte makka ak medina fuñu fekk bi yefe rek takale sa bop ak sa baat ñoom kay demotuñ ci yonenti bi demuñu makka waye ñu ci digeunte ba bëgg fayu nak mer de nga mi nga xamanteni wa makka tek na leen ko ci nañ leen doon doye dalé makka ndax rek dañu gëm ne yalla kenn la te muhammad yalla ko yonni sallallahu alaihi wasallam aba jëndal mi nga xamanteni dom la ci suhayl te yonent bi ñeekon ko dello mom itam recce na makka ñew fekk ci Abu Basir legi nak ñom ñu nekk fitna ci wa mag ndax ñu ngi ray ci ñom ñu bari te keen gisu leen ngi riir ci allu makka bi neena ba wa makka deme nak ba sonu ci fitna bobu yonni nañ ci yonenti bi delegation bind ko lettre ñaan ko ne ko ñu ngi lay ñaan ci mbokk gi ñu boole ñu ngi lay ñaan ci yalla yonni gi mu lay yonni ne ñu teural won chart ne ku joggé ci ci ñun ñew ci ci yow nañ ko delo ci chart bobu bayyi nañu ko legi kep ko xamni gëm na la joggé makka ñew nañ ko téé te itam ñu ngi lay ñaan sa njaboot gi nga xamanteni fi la nekkon ñu leen daan fitnaal
ñu joggé fi daw ñew nga génné len ñu nekk ci digënté Makka ak Medina diñu fitnal ñu ngi lay ñaan nga ñaan len ñek ñu bayyi li ñuy def te ñew tok Medina tok ak yow ha nga gis né muy né waxi mak du fanan Alla buñ né waxi mak du fanan Alla mak bobu modi yonenti bi waaw lay lay sax nga magum ci do mëna wax mu fanan Alla waye yonenti bi comme Yalla né na la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha yonenti bi du wax ci banex du wax ci bakkan lu mu wax deug la koku waxam du fanan Alla motax lamu dakoron Yalla te Omar ibn al-Khattab merca Yalla sagal nako ci té modi charte bobu wa Makka mujjul nu ko nangu ci fof kon tabarakallahu mbokki melni ni ñu ngi jindu ne waxtu jeexna kon duñu def rek luddul yemalé fofu waxtaan wi

yalla wacce sa jamm ci ñun yalla nga degeural suñu tank degeural suñu pass pass degeural suñu ngëm bu ñu jakarlo ak suñu non bi yeenent bi degge wax bobu nga xamni ibnu al aqwa wax nako mu dal di koy ñaanal ne ko yarhamukallah maana yalla la yalla yeureum wonte yarhamukallah bobu jaaxalon na sahaba ya ndax ku ko yonent bi masana wax te deewulo danaka li la gisi ci dundu baretul deke bobu yonent bi day jinjune ibnu al aqwa momu dana de ci xare bi ñu jëm mom nak yalla dafa dogal ci biir xare Khaybar bi muy xare ngana yu bopam moko ray waaw bako ngana la raye julit nak di warante nan mom shahid la wala du shahid ndax ngana yu moko ray ndax martyr la wala du martyr waaw ci biir xare bi dal na di doon door jaasi ji rek far jaasem wëlbatiku nag rey ko wante bi ñu ko waxee yonent bi ne ko ibnu al aqwa nit ñi ñu ngi werante ci ne ndax shahid la wala du shahid ndax fréeram bu ñuy wax salama tubnu amr ibnu al aqwa moo ko laaj yonent bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daa di wax ne innahu la shahid giñ ne ci yàlla ne martir la shahid la moo tax yonent bi moo ko jullee tabarakallahu moo ko julleel boppam moom sayidna muhammad moom ci boppam itam moo seede ne moom ibnu al aqwa moomu ne martir la shahid la ci seen yoon woowu ak sinamu ci benn barab julit ñu ñu ngi yëkkati seeni kaddu naan allahu akbaru allahu akbaru la ilaha illallah di ko wax ca kaw di ko xaatu ca kaw di ko yuuxu ca kaw yonent bi na leen def leen ndànk def leen ndànk def leen ndànk innakum la tadacuuna asamma

yalla mi ngi di wo du ko teux yalla mi ngi di wo at fonti wul mu ngi fi kum mun teuxul mu ngi fi kay jarul xatu jarul xatu yenn yu xey ñak teggine ndax nit bu lay jégué nga koy yuuxu diko wo lolu at ñak teggine te yalla jégué na len mu ngi seen bir demul san kon nak ki ngeen di wo degg na len te jégué na len lolu gindi la buy wone ni so de tuddu yalla a jewul xaju ba tabarkale de tankal ñinga nek biñu ak ci barab buñu wax sahba mu di barab bu jégeñ Khaybar fa la yonent bi julé takusan ñu indi ko fa ñam tabarkale mu lek mu reer dal di jog nak mu dal di lek manam isu su joganal la bok ci la jog nak julli timis waaw bu mu julle timis nag wax na noonu ba mu lekkee ba noppi bi timis jotee mu war a julli nee na jàppul dafa galax ndi ko rek waaw loolu ishaara la buy wane ni lekk tojul njàpp soo lekkee ba suur itam fekk sa njàpp lu njëkk tojul soo nammee jóg jëm ci julli galax ndi ko rek waaw ñu gëlax ni ko rek tabarkàlla neneen moo tax ba mu julle timis ba pare gee jot dafa gëlax ndiku tabarkàlla jiite leen gee ci waxtu woowu kon lekk gi ci diggante timis la ak gee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam feneen na guddiin gu mujj ga nga xam ne ci suba ga la xeex bi am yonent bi ànd nag julit ñi fanaan guddi googu ci lu jegeñ dëkk boobu ñuy wax Khaybar te booba waa dëkk ba yëguñu ne yonent bi agsi na ndax yonent bi bu masaa ne dugg ci dëkk te xara yëkkati ko daawul jege dëkk ba lu dul ba suba jot na ci suba ga ba suba jotee fajar ga xar ci la julli fajar daal di war nag ànd ak julit ñi ñu dugg ci dëkk ba fekk na booba waa Khaybar ñu nga jóg jëm ci seen marché boobu yëpp ñu woon ne sànni bi agsi na bu ñu ko gisee ñoom ñëpp noon nee noonu waqit daw ba ñu dawee nag ñu ngi yuuxu naan julit ñi agsi nañu julit ñi agsi nañu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di kabbar ni allahu akbar allahu akbaru kharibat Khaybar allahu akbaru kharibat Khaybar

ko jappel sa doomi bay tax te nga sam ko bu baax ba dara bañ ko laal bi mu ñewé mom Ali ibn Abi Talib ci yoonte bi ne ko ala man natruku ibnata ammina yatima bayna al mushrikin mu ne ko lutax ñuy bayyi suñu doomu bay tax bi mudi ak jirim ñukoy bayyi yefir yu bon yi dekk makka kon nak buñ de genn nañ ko yobale ndax bayiko fi dal worul man na fe deccono yu bari ndax xamoon nañ ne bayam yow la andal ci lolu man nako jural ciono yu bari yentibi sallallahu alaihi wasallam d'accord ci lolu wante xëccu bu reey daf ci am ci digënté ñeenti sahaba ndax Zayd ibn Haritha ak Ja'far ibn Abi Talib ak Ali ibn Abi Talib kenn ku ci nekk bëggun nga mingo yoré goné gogou di amara waaw ndax ciofel gu ñu amone ci bayam di Hamza ibn Abdul Muttalib wante Zayd ibn Haritha lutax mu ne mom mo yeyo yar goné gi di amara ndax daf na yonent bi man ma yey ci yar ko ndax ba ngi mbokale ñun wa makka kenn ku ci nek nga ne ko diway sa doomu ndey ci diine man Hamza ibn Abdul Muttalib nga ma bolé lon man ma nek mbokam nek leppam kon nak comme Hamza ma doon fréram ci diine ñoo bokkon ndey ak bay ci diine te yow ya ñu mbokale kon japp na ne man ma gëna yey ci yar domam gannaaw ba mu faato lolu le Zayd ibn Haritha wax wanti Ja'far ibn Abi Talib momitam dafa wax ni Hamza bayt khamla te itam Amara mi nga xamanteni deng modi domam soxnam si muy denc tantam la soxna susu nak modi Asma'u bintu Umays ndax soxna Hamza ak soxna Ja'far ño bok ndax sen bay modi Umays muniko kon nak fokk na ni man ma gëna yeey ci denc ko mu melni Ali ibn Abi Talib momitam wax na ni mo gëna yeey ci denc ndaw si di manam ci yar ko te modi ndaw si ñuy wax amara neena ndax mom doomu bay taxam la na Hamza ak Abu Talib ñoo bokk benn bay Abdul Muttalib mo leen juuf wante yaronte bi sallallahu alaihi wasallam bam leen di atté dafa wax ni Ja'far ibn Abdul Muttalib wala Ja'far ibn Abi Talib mom mo gëna yeey ci deñ ci yar Amar momu ndax daf ci am ñaari cër bu ñëkk bi moy Hamza bay taxam la cëru ñaarel bi modi ne soxna si nga xamanteni mom tabarakallah mom lay denc tante la ci mom kon jël nako jox ko Ja'far ibn Abi Talib mu tabarakallah yar goné gog mbokk yi dafa melni tabarakallah waxtu wi dab nañu ana ñu yemalé fofu waxtaan yu rek insha Allah ba aljuma jëlé di ñew ñi ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp bokk julit yi tay dañu fasiyene waxtane ben saar mu di suratu tur saar bu yemé la ndax

amna ñaari jooni yo xamne teggu neen ci muti fukki jooni ak ñaar bi yunus bi sallallahu alayhi wasallam ñewé ba jégué makk ci le digal sahaba yi ne len nañu taal taal yu bari ñam itam ñu taal taal yu bari pour yunus bi nam ma won wa makk katanam ak doole ak mbolo mi ko yalla jox loli itam wa makk di ci tité di ci ragalé nax buñu gisé tal ya bari danañu xamné yonent bi dik na ak soldat so xamné kenn mënu leena dékku lolou dana dam senuk ñaw ka lolu tax wa makk bañu déggé yëngoo ci xuru makk ñom ci seen biir laaj waxtan nañu kenn ku ne di laaj sa morom ndax bañu gisé safara sa deg yëngu ba dañu dal di tit nak ci li yëngu ci xuru makka wi te xamuñu lan la ndax yonent bi waxu len dara te fat na yoon yépp ben xabar senul muy ram ndank di ram ndank ba jégé ci makk bu tim len ba ñuy dégg yëngoom di gis safaram lolo tax ñoom ñu waxtaan ci seen biir daajil daldi lajante ñi ne waaw yëngu bobu ñuy dégg ci xuru makk wi lan la ñi ne yëngu bobu de xawna niru buru Iskandar ndax katan nga ko yalla joxon ba mu wër mëna wër aduna bi ñi ne dedet doole joju kay doole Kisra la wara tollol anu Sherwan ñi ne dedet yëngu gogu kay doole Muqawqis la wara tollol mudi buru Misr wante kuñ ci tuddi ci bur yoyu rek ñu ne dedet katan gi ñu deg ci xuru makka ëpp na katanu Iskandar ëpp na katanu Kisra anu Sherwan ëpp na katanu Muqawqis wa makk nag daldi jaaxle nekkoon li fi sës moo dine nanu yebal ay espion ñu jéem a xam lan moo xew wa makk nag ne comme Abu Sufyan yaay buuru makk yaay kilifa gi yaa war a dem pour xam lan moo xew Abu Sufyan daldi jóg am ñu mu àndal bi nga xamante ni Abu Sufyan dugg na xuru makka ca la dajeeg Abbas ibn Abdul Muttalib Abbas daa di koy wax ne ko Rasulullah la àndal ak lu tolloog fukki junni soldaar dañoo ñëw pour namm ubbi si makk maa ngi lay yëgal nag ni saa bu ngeen jógee na ma xeex danañu leen rey ba ngeen jeex kon li fi sës moo di ngeen négocier te nga tuub sax moo gën mu ne ko danaa fexe garantie la ba yóbbu la ci kanamu yonent bi kenn du la laal nga tuub ci wetam Abu Sufyan ni xoolu di xoole ndax moom mbir mi dépassé na ko Seydina Abbas ànd ak moom ba indi ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko dama namm ubbi si makk Abu Sufyan ne ko soldat su toll nii su ma ko amoon du ma dëtmal dëkk bu xeebu bii di makk soldat su rëy sii su ma ko amoon kattan gii nga am bu ma ko amoon kon Misra lay jubal moo di Égypte wala ma jubal Yaman ndax dëkk yooyu ñoo ëpp alal makk gii nag ay doji kese la amul alal amul dara mu mel ni Abu Sufyan
lamu nam ci wax joju moy décourager yonent bi waw su fekkonté né yonent bi nitu aduna la kon dana am khalatu ubbi ji misra wala yaman fur dolem ak alalam mana dolé ko wanti kum yalla ku yoni fa ko yalla joxoñ rek lay xol la ko yalla def lo rek lay def yonent bi sallallahu alaihi wasallam da di koy tont ne ko yow aba sufyan ma ngi lay yegal ni joguma pour wut alal joguma itam pour di nangu ay rew yalla ma yoni pour ma tassare dinem ji tassare njub ci kaw suuf wante wut alal ak coloniser ay rew taxuma jokk fofu nak bi waxtan wi deme ba yag Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu mom mo ngi fess del ak mer ndax Umar ibn al-Khattab amul ben ñewant ci bi yefer loko jege jege ci mbokk bo de yefer soxlawula soxlawul sa dara donte dom la donte jabar la donte baye la donte xarit la lolo tax Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu daldi wax yonent bi ne ko ya rasulullah yow yonent yalla bi xana xamuloni ki ngay waxal ab yefer la xana xamuloni ki ngay waxal mo fecc sa wëlëri xana xamuloni ki ngay waxal di abu sufyan mo la gëna bañ ñep lo yaqule makk rek moma ma ngi lay ñaan kon nga bayyi ma dog batam yenen tibi sallallahu alaihi wasallam ci lewet ga ak mbax ga ak tolérance gu upp ga ci la ñaan Umar ibn al-Khattab ko bayyi ma rek ma wax ak mom fofu nak ci la waxtu julli joté mu daldi wax Abbas ibn Abd al-Muttalib neko gennalak Abu Sufyan ndax waxtu julli jotna mo daldi digal Bilal pour mu noddu Bilal daldi noddu ci kaw julit ñep dajé wanti noddu Bilal gogu metina Abu Sufyan xam nga Bilal dafa am lu ko yalla defal yi gëna tedd ci l'islam noddu daf ca bok yalla jël noddu cërele ko sayyidina Bilal waaw yalla jël noddu cërele ko sayyidina Bilal Bilal itam nekkon ko sori ci yonent bi ndax yonent bi daf ko bëggoon waaw daf ko bëggoon lool mom sayyidina Bilal wax ne ni noddu gi mu daan def yonent bi gene aduna daf ne dootul noddu til kenn ci la laxas nak genn Makka ak Medina wax ne ni itam bo déchiffrer tulu Bilal da fay tolok ak yi yonent bi dundu waaw Bilal su fekke déchiffrer nga touram daf lay jox ak yi yonent bi dundu yonent bi 63 ans la dundu juroom ben fukki ak ñett bo déchiffrer touru Bilal daf lay jox juroom ben fukk ak ñett ndax baabi ñaar la ñaari lam yi ben bu ci nek fanwer la alif gi dox sen digeunte di ben so jele ben bele bolé ko ak baaga mudi ñaar mudi ñett ba ñaar la alif di ben muy ñett ñaari lam yi ben bu ci nek di fanwer bo bolé ñaari fanwer muy juroom ben fuk mudi juroom ben fuk ak ñett kon nga xamni
yalla deful dara ci azar sila bi dox digeunte yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ak bilal ibn rabah lolou ngeneelu yalla la noddu dafa nek lu cher ci l'islam motax ñu ne ëlëk yowmal khiyam bu nit ñi duggé al janna wax ne ni noddu kat yi ñoy gëna taru ndax seeni baat dafay nek baat yu guddu te taru ñuy nek baat yu guddu te taru te wax ne ni noddu kat yi ëlëk yowmal khiyam dañu ram motax bi bilal noddé Abu Sufyan dafa daldi mer daldi wax Abbas ibn Abdul Muttalib neko waw waju ñul ji taxaw di ngax ni mbam kan la Abbas ibn Abdul Muttalib neko Abu Sufyan yow rek yaay mbam de watna ci yalla ni bula Umar ibn al-Khattab degge dana dox sa baat ki di noddu modi Bilal ibn Rabah xam nga ko muniko mangi lay ñaan Abu Sufyan ak ceddu japp na la te nga tuup deugal l'islam sa xel mu ñaw mi yobula ludul ci kacior ak mbon te nga jup te nga bax te nga genn ci ceddu te nga deugal rasulullah te gem ne yalla kenn la te nga weddi la tak uzde suko defé nga wax ashhadu an la ilaha illa allah wa annaka rasulullah demal ba ci kanam yonent bi nga suko wax li muniko ah lolo da rusna suko ci kanam muhammad diko wax nan ko amul ben bur budul yalla te yow yonent yalla nga lolu dal nekagul sama xol Abbas ibn Abdul Muttalib neko sutubul nak Umar ibn al-Khattab dana la ray ndax ni mako gisse sa bakkan rek la soxla te bis bu ko yonent bi di jox ndigal muy tagale sa bop ak sa bat kon nak mang lay deng nga tup fofu la ñu andé ñëwaat ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi daldi wax ak Abbas Sufyan bimu waxé ak mom né ko na tuup mu né ko man dal man na wax ashhadu an la ilaha illa allah waye wa annaka rasulullah koku nak mom dal nek na luma dis pour ma wax ko ci sama xol wanti yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci lewet ga muniko wayhaka ya aba sufyan alam ya'ni laka an ta'lama anni rasulullah muniko wona sa toskere yow aba sufyan ba legi sa xol nangogul ci ne man yonent yalla la aba sufyan niko bi abi anta wa ummi ma awsalaka wa ahlamak wa ma akramak muniko giñna ci sama nday ak sama bay man aba sufyan ni musuma gis ko la gëna mëna jokk mbokk yow yenen tibi musuma gis bima juddok legi ko la gëna lewet musuma gis ko la gëna tet wante dal mang lay yegal ni li ñox ñox ci sama xol bi dal deug yalla jaaxal na ma te modi ba legi dal mangi gëm ne la taguze dal ñoy yalla motax manuguma la deugal motax fofu nak lako abbas wax ne ko so nangou wuta gem nak dañu lay daldi ray fi mom do fi joge neena mu daldi toob nak toobuk ñak pexé ah ba mu toobé nak toobu ñak pexé yonent bi ne kon bayiléen ko mu dem mu daldi jog mom abbas mom abu sufyan bu mu joge mu daldi xol soldar si set lu len xol sen doxalin xol nañu taxawé xol kanam ya xolat na ru gori xol ngannaay xol len ci kaw ba ci suuf waaw daldi ne wul bet nak
dal di dem bu mu genné nak soldat sa ba laq betu nit ñi ci la wax nak ni bu xul ma len yena bon yena lakle seen tuba ngok soxlawuma ci dara fexe ngeen bama wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wante toy ngeen ma da ngeen ma forcer rek waxlo mako su ngeen ma forcer wul won duma ko wax bu lama ci gëna naxari nak modi wa ashhadu annaka muhammad wa ashhadu annaka rasulullah neena wax bobu moko gëna naxari aw sédé bi mo sédé né yonent bi yalla ko yonni néna lolo ko gëna naxari wax né né bamu waxé wax bobu ci le sayyidina jibril né cipp ci kanamu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam né ko abba sufyan dé tuup gi mu tuubon deggul ci mom ndax sanni nako ci Allah ba néna dal liko naqari modi limu wax batu sede yi rawatina nak limu wax ne yow yenen ti yalla nga neena dal bu deme ci la ta'uze bu deme ci la ta'uze du xam lan la len di wax yenen ti bi sallallahu alayhi wa sallam daldi wo Abbas ibn Abd al-Muttalib ak Umar ibn al-Khattab nelen jibril ñew na legi wax mané Abu Sufyan tubina ndax sanina tubam ga ci Allah kon nak dama bëgg ngeen dabalimako ëndil mako Umar ibn al-Khattab ne ma koy jëli yenen tibi ne ko xamna la soko dabé dang ko ray kon nak bayil Abbas ibn Abd al-Muttalib dem jeliko Abbas ibn Abd al-Muttalib radiyallahu anhu yonent bi joxnako war wayam ba di dul niko dama beug nga war dul dabal ma Abbas Sufyan nga indil mako Abbas ibn Abd al-Muttalib dal di dab Abbas Sufyan bamuko dabé ne ko yow kat yenente bi sallallahu alaihi wasallam neena jibril ñewna ne bi nga laqo beutu nit ñi dal ci nga sanni sa tuup ci Allah ba mu ne ko waaw man kay lima naqari moy xawma lumay waxi la taq'udde ndax li ngeen ma wax lo naqari na ma kon nga gis ne Abbas ibn Abd al-Muttalib dafa melni amon na ñewante ci Abu Sufyan bëggon na dal mu tuub ndax daf di kilifa mu tuubé dana yobale ñu bare yalla dogal Abbas ibn Abd al-Muttalib ne ko kom non le mbir mi démé tuubi nga kon dana la yew ba nga né ngod ma yobul ci Rasulullah mune ko may kilifa ak makka ndax jaadu nako melni man ñukay yew Abbas waxal lenen waye xam nga ni man duma ko ñu yew mune ko may yew la nak mo gën ci yew ndax suma ko deful Umar ibn al-Khattab dana la ray te mo ngi sama gannaaw nak di ñew mune ko Umar mune ko kon yew ma gaaw ndax buma fi fekk rek may yaq Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu jambar la won jo xamni ci histoire waxon ne ni bu mu tuube dafa wax yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ne ko ndax li ngeen di wote deug la muneko aw muneko kon nak jaratu la neub ndax deug ken duko neub ba ñepp di gaday di laqatu mom dafa ñew ba ci pinchu makka ne len ku bëgg sa jabar teñji la nak ma top man Umar mangi ni di gaday di dem Madinatul Munawwar motax njambaram gogu wa makka sedel nanu koko motax Abu Sufyan xamna ci deug ko Umar ak njambaram ci ne bu akse rek dana ko ray ci len ko yewé nak indi ko
bimu ñëwé yenen tibi sallallahu alayhi wasallam daldi wax abbas ne nanu ko denc ci barab su ko defé yenen tibi sallallahu alayhi wasallam daldi digël nak sahaba yi kenn ku ci nek jabal sa fas reppetel ko ñew ba ci kanamu abu sufyan reppetel sa fas ci kanamam fas wi ngexal nga rocc ci sa jasi joxogn ko ne ko ñu ngi jëm makka ngir nam mab la taqudde ngir nam fa dindik mon sa xalfal islam jambar yep def ko ku ñew rek reppetel sa fas ci kanamu abu sufyan jabal ko fas wi ngexal nga rocc sa jasi joxogn ko wan ko ne ko yay buri mak buru makka ñu nga jëm makka ci ndigalu yalla ak ndigalu yonentam bi fas yene dan li la taquzze dindi fa jamu xërem yobu fa njub yobu fa tawhid bu wër ping ku ñew rek def nonu ku ñew rek def nonu ba nga xamanteni yalla dogal na sahaba yeb taxaw ci kanamu abu sufyan def lolu ci la yonnati bi sallallahu alaihi wasallam nak soga ñew yonnati bi sallallahu alaihi wasallam bimu waré fasam wax ne ni yalla dafa digël malaaka yi ne len gungel len ma rasulullah ngeen and ak mom ci tukki bi ba mu yegg mak neena ci la malaaka yi ñew nak gungé ko wax ne ni fatḥ makka ben malaaka xexul malaaka yi ñu ngi xex ci badar rek la malaaka xexé wante yenen xar yépp malaaka yi dañu gungé rek wante xexuñu motax bi yonenti bi déparé war fasam dëkmal mak jital sahaba yi ci la ko malaaka yi gungé makka fess del ki malaaka montagne yi kaw garab yi doj yi penkok sowu fo sanni sa beut rek mo ngi wex tal ak malaaka tabarakallahu ngir gungé yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ci xare bi dañu ci xare bi ñuy wax fathu makka bi nga xamanteni nak abu sufyan gis na mbolo mu reuy mom gis na itam soldat su bare nonu te beusam beutam musu ci tege ci la wax abu sufyan ne ko waw waw seen bour bi mom xana ñu rewut ak yenen bour yi mom di ngoram gi reyna abu abbas ibn abdul muttalib ne ko ki du bour ap yonent la yow ba legi septu wëragul xana xamulo ni ki ab yonent la du bour wante wax ne ni li def lolu modi fami bi abu sufyan bok te modi banu umayya dafa am xëccio bu doxone sen digëntek banu hashim bi yonent bi bok motax ñom ño mas bi xëccio makka pour yi def ko lolo tax abu sufyan munul gëm ne yonent bi sallallahu alaihi wasallam yonent la mom dafa japp rek ne li xewon demba xew ki dal ab bour la motax bi yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñewé ba nga xamanteni aksi na ci abu sufyan fekk ñu ko yew mune abbas yewi len ko ñu dal di koy yewi
yonent bi daldi talal loxom yalla ne ko yow sama borom ma ngi lay ñaan su fekke nam nga xettali Abu Sufyan ci l'islam yalla nga ko xettali mu gem gem gu wer su fekke itam sa nam nam ak sa bëgg bëgg modi bayiko mudde ci kefir kon ñu ngi lay ñaan nga may ñu rek ñu ray ko mu daldi de ci kefer bi yonent bi danile kadom ci le l'islam guma seuk daldi dugg nak Abu Sufyan mu daldi sukku ci kanamu yonent bi daldi tuddu nak batu sedeya tuddu ñaarel bobu nak moy tuddu gi wer ci mom mu daldi wax ne ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah fofu nak le toubé tugg wer ne yonent bi tubna fi wante itam insha Allah so ma fekke makkah al mukarrama dana tub genen tub gu gene wer ci kanamu yefer yeb bañu xam kon Abu Sufyan tubna tub gu wer gannaaw ba yonent bi ñaané yalla tanal ko ci ñaar yoyu ben yalla duggal ci xolam l'islam wala mu bayiko mudde ci kefer yalla jaglel ko yermandem def ci mom l'islam motax Abu Sufyan mu juna tuub tuub gu wer fofu nak le Abbas ibn Abd al-Muttalib daldi wax yonentibi sallallahu alayhi wasallam niko ya rasulullah inna aba sufyan rajulun yuhibbu al-fakhra faj'al lahu shay'an yakunu fi qawmihi yonentibi sallallahu alayhi wasallam Abbas ibn Abd al-Muttalib niko yow yonent yalla bi mang lay yegal ni Aba Sufyan mi nitu pokere la aw nitu pokere la yalla dafa am nit ño xamne daf len di natto rek ñu bëgg lu reey bëgg pokere waw feeg yaang len di jey rek ñuy jeyaxu muniko kon nak ma ngi lay ñaan nga sagal ko ci biir nitam yaronnabi sallallahu alaihi wasallam ni comme ñu ngi dugg mak te yefiri jaaxle nañu ñu ngi wut fuñu jaar bu recc kon nak kep ko xamne dugg na keur Aba Sufyan ken sañatu lo tour deratam reccina ken sañu ko ray lolou la sagale Aba Sufyan ba motax mu wax ni man dakhala dar abi sufyan fa huwa aminun wa man dakhala al masjid fa huwa aminun wa man aghlaqa alayhi babahu fa huwa aminun yarantibi sallallahu alaihi wasallam wax ni kep ku dugg keur Aba Sufyan muccu am nga sécurité ken sañu la ray ku dugg masjidul haram am nga sécurité ken sañu la ray ku tecc sa buntu am nga sécurité ken sañu la ray fofu nak le Abu Sufyan dal di contane dal di jog nak deutmal makka wax wa mak na len sang ba ngi ñew waye ku dugg sama keur rek muccu nga ku dugg ci jaaka ji muccu nga ku tecc ci buntu muccu nga fofu nak la yonentibi sallallahu alaihi wasallam waxi Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu ne ko na jaar cham mo yonentibi jaar ndey jor waxne ne Khalid ibn al-Walid nak amon na mbolo mumu dajalon ci yefiri mbolo mumu don nañu xex ak mom wante Khalid ibn al-Walid ray na ci ñom ñeen fukki jambar ak juroom ben waxne ne yenente bi bëggul won sax xex am wante Khalid xexul won ngir bari histoire xexul won ngir teb bi ndigalu yonent bi waye dafa xex ngir défendre bopam parce que ñoñu mu dajalon
dañu doon xex ak mom ba xex ba metti ba Khalid gagné len ray ci ñom lim bu toll nonu ci la nutit nak daldi ñaan nak Khalid ne ko al amana ya rasulullah al amana ya Khalid ibn al-Walid ñu ne ko ñu ngi lay ñaan wala rebi doxon suñu digënti ngeen wër seeni gannaay ñu ngi leen di ñaan jamm motax yonent bi sallallahu alaihi wasallam dal di remercier Khalid ibn al-Walid won ko ne ko yalla gëreem nako ci limu def ndax defew ko ak njubati defew ko itam ngir tebbi ndigalu yonent bi sallallahu alaihi wasallam te jassiyam joju jop yarna ñu jogon fetter lu ci wa makka bañu muju di ñaan jam kon mbokk yi ñu nak yeen ci fathu makka xew xew bu reey la ndax li ci ëpp solo danaka ci kanam la discours bu reey ba nga xamne yonent bi def nako ci hajjatul wida ak yëm ci denkané yépp inshallah yalla nañ ci yalla yob tabarakallah may ñu xam xam bu leer jox ñu lamiñ ñu ko mëna léralé tabarakallah ba julit ñi jëriñoko mu melni kon loolu lañu amon ci waxtu kon ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di balu ak ñëpp.

yalla delu tan ci kurel yoyu te modi njabotu suñu mam adam mom borom bi subhanahu wa ta'ala tan na ci kurel buy dugg aljanna tan na ci kurel buy dugg safara yalla nañu yalla musul ci buy dugg safara yalla nañu yalla bolé ci ñuy dugg aljanna mujahi sayyidina wa maulana muhammad may sant yalla momu di tuddu sallam cent go xamne amul dayo kon tabarakallahu mbokki gëna bañu sant yalla julli ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi gërëm di sant professeur ousseynou alun gey ci waxtaan wu am solo yi mu def léegi mu mel ni mbokk yi ci waxtaan yu ñu génn ci ajjuma ji ñu weesu ñu ngi woon ci Fathu Makka ñu gis itam li doxoon ci diggante sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak Aba Sufyan mu mel ni yonentibi sallallahu alayhi wa sallam ñaan na yàlla ni ko daal Abu Sufyan a ngi nii su dee ne nam nga ci moom ak ñub yàlla nga ko jubal dugal ko ci lislaam su dee ne nag nanguloo nammuloo ci moom ak ñub nga bàyyi ko mu dee ci kéfér ca la nag Abu Sufyan tuube ba mu tuube itam borom bi subhanahu wa ta'ala ci kattanam ak mbaaxam ca la ko maye mu tuub moom Aba Sufyan tuub gu wér gu jiitu maanaam gu gën a wér tuub yi jiitu ndax tuub yi jiitu yépp aguloon ci xol ba ci làmmiñ wi rek la yemoon moo tax ci proposition bu jóge ci Seydina Abbas radiallahu anhu ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mayee Abu Sufyan defal ko teranga bu rëy te moo di ne ku dugg këram am nga sécurité waaw man daxala daara Abi Sufyana fa huwa aminun mu dellu wax ne wa man aghlaqa babahu fa huwa aminun ku dugg sa kër tëj sa bunt am nga sécurité wa man daxala al masjida fa huwa aminun ku dugg itam masjidul haram am nga sécurité mu mel ni gannaaw loolu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na Abbas ibn Abdul Muttalib ne ko téyel ma Abu Sufyan ci bakkanu montagne bële ba soldaar si romb ngir gu ne ak sa drapeau ñu ngi koy romb muy xor rek ñu ngi koy romb muy xool di xool ba giir gi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk romb ànd ak seen drapeau bu verte muhaajiroon ya nekk ci ak waa lansaar mu gis leen ak seeni takkaay ak seeni ngànnaay ak ni ñu armé woo mu daal di wax moom Abu Sufyan ne subhanallah min haula yéemu naa ci ñi le nee na man Abbas ma ne ko ñii nga yéemu de ci seen takkaay ak seeni ngànnaay ak seen ñàngaay ak seeni pas-pas rasulullah la ak njabootam Abu Sufyan ne ah ma li ahadin bi haula ñii daal amul benn kàttan bu leen mën a dékku
fofu nak la gesto abbas ne ko wallahi ya abul fadl laqad asbaha mulku ibn akhika alghadat azima muneko ginna ci yalla ni sa doomu mbokk mi de nguuram gi reyna abbas ibn abdul muttalib ne ko ya abbas sufyan innaha nubuwa muneko abu sufyan xana da nga gëlem ki yorul nguur yenent lu nubuwa la yor muneko na'am idhan waaw kon nak sa nguuru doomu mbokk bi sa nubuwa doomu mbokk bi reey na mu mel ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kontine na yoonam mu di tukki bu doy waar tukki bu yéeme foofu nag la Abbas ibn Abdul Muttalib dal di wax nak Abbas Sufyan ne ko dawal bi jitu ji makka wax sa njabot ne len nanu wut fuñu daw laqku ji fa te na nga len wax ne len ku dugg sa kër muccu na Abbas Sufyan dal di daw bi mu dawe ba dugg makka dal di yuuxu ci baat bu kowe ne ya ma'shara quraish hada muhammadun qad ja'akum fi ma la qibala lakum bih faman dakhala dar abi sufyan fa huwa aminun munayyin wa quraish muhammad ngi na le di ñew andak soldar so xamni munu len ko deku munu len xex ak mom kon nak kep ku duggu sama keur muccu nga ku tej sa buntu muccu na ku duggu masjidul haram muccu nga kom mom soxnam dafa nekkon soxna su tank mu di Hind bint Utba mu daldi jop nak daldi japp nak ki moustachu Abu Sufyan ne ko yalla nga toskere ya doye di yaay njit lu yees yow fi ngay mujj Abu Sufyan ne ko waylakum la taghrannakum hadhihi min anfusikum fa innahu qad ja'akum bima la qibala lakum bi faman dakhala dar abi sufyan fa huwa aminun muni wona sen toskere yen wa mak ki mumu len wor ci waxam ji muy wax mom Hind tax li muy wax xamoko te jigen la muhammad ngi ñew te soldar si mo andal munu len ko deku ku dugg sama keur dal muccu nga ñu ne ko qatalaka Allah وما تغني عنا دارك ينيكو يالنا nga toskere yalla nga de yow Abbas Sufyan waxinu arab la ndax ñun wa makka yeb xaj nañu sa bir keur ndax ñun wa makka yeb xaj nañu ci sa bir keur pour mucc mone len dedet yamuma ci sama keur ndax dama ne waman aghlaqa alayhi babahu fa huwa aminun waman dakhala almasjida fa huwa aminun bu sama keur fesse itam ku jaxle dawul dug ci sa bir keur tej sa bunt wala nga daw dem ca jakka ja fofu nak li nit ñi tasaro jëm ci seeni keur ñi jëm ci jakka ja fofu nak amna mbolo mu juk ndax Ikramatu ibn Abi Jahl ak Safwan ibn Umayya dañu and ak nit ñu doye di xamne
xeyna am nañu jëm waye seen xel matul nit ñi ñak solo ñoñu nga xamni ci kim lañu gesso leen di yobale so na leen jog leen ñu jog so na leen tok leen ñu tok xam nga dafa am ci nit ñi ci ño xamni jikoy nak lañu yor mën nañu am doole nak lool non seen jëm tabarakallah manna presentable lool waye nak dara ci xel du fa ne waaw goor gu bax mo daan wax ne moy tulena yor jikoy nagu ñengal jikoy nagu ñengal groupe nak lañuy nek waye bo damé ben bant ci seen biir dañu daw juroomi kilomètre so nga gessu li len dakk lan la waaw lolou lebu la bo xamné e tabarakallah bis bu ne nga gis ko nit ñoo xamné bo len xex lo ñu xex bo len saga lo ñu saga te du tax ñu xam lu tax ñu wara saga ak lu tax ñu wara xex ñaar ñi di Akramat ibn Abi Jahl ak Safwan ibn Umayya ñom jog nañu and ak mbolo mu takku ci yefiri ci ñi ci gëna doy di ci ñom ci xel ak ku ñi wax Suhayl ibn Amr ñu dal di dem ci barab bu ñi wax Khandama liñu nam modi say julit ñi xex ak ñom ray ci ñom lim bu bari amon na sax ñu leen doon jappelé ci Bani Bakr mi nga xamné ñom ño waral tay ji Fath Makka ndax ño dalon ci ko Khuda'a mu melni amna ku ñu wax Hamas ibn Qais mom ci ñoñu la bokkon jog na di defar nganaayam diko das diko nam soxnam ne ko waaw yow sa jassi ji ngay nam lutax muniko li Muhammadin wa ashabihi nam ma xex ak Muhammad ak i soldaram muni ginn na ci yalla ne tay ji dana wan Muhammad ak ay sahabam lu tolni lu melni xame waaw dana japp ci ñoom jaam yo xamne dañu ñu ñew fi di la liggeyal dadi cey way nak way wu reuy kañ bopam tabarakallah yalla dogal ñom départ nañu ba yegg ci barab bobu ñuy wax Khandama yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mom continue na rek di dox jëm ci Makka ba ak ci barab bu ñuy wax Dhi-Tuwa bi mu ñëwé ba ci barab bobu soldat ci ko yalla bolel mbolo mi ni mu reey ñepp bëgg ko ñepp sopp ko liko yalla bolel ci malaak nga xamni bu gisulen te mom mu ngi jakarlo ak ñom lolu def ci mom kers ci digënté mak boromam niko yalla fonké ak fimu ko jëlé ak fimu ko indi mom kon dama taxawon di wote sayyidatuna khadija moko ñëk gëm gi jigé xalé bu ndaw ca top di Ali ibn Abi Talib goor gu maga ca top di Abu Bakr ni Siddiq ak ben jaamam bu nekkon ci kërëm di Zayd ibn Haritha kérok bañuy dajé ci Darul Arqam di fa neub seen diiné di ko fa doxal matuñu sax ñeen fukki nit ñu nga amé sañu genn kérok ba Umar ibn al-Khattab Toubé mak fu mbugal metté ak nu mu metté tek nañ leen ko ba ni mu génné dem Madinatul Munawwara ak fi mu jaar ak ñom yépp yalla diko gungé rek musul tayi ndax yalla ku yakamti do and ak mom at-ta'anni min Allah wal 'ajalatu min ash-shaytan yeen ci bi neena ndank ci yalla lu joggé waye gawantu ci shaytané lu joggé
yonent bi muñ rek andak yalla andak yalla andak yalla ba ci sulhul hudaybiya mu bëgg dugg makk ñu kar ko ci yoon woné ko tay mom do umrah xana dewen waaw siñante ak mom lettre ñu bind ne Ali ibn Abi Talib mom umayyi la ci lettre le mënul lire mënul bind mu ne Ali ibn Abi Talib bindal ma kon lettre bi bapt bi dox sama digënté ak ñom si na Ali bind Muhammadun Rasulullah ñu ne ko ñun Muhammad lañu xam waye Rasulullah xam ñu ko mu ne Sayyidina Ali effacé ko mu ne ko sañuma ko dox sama ko effacé rek doon yéfér bu sotti Muhammadun Rasulullah mom la gëm te duma ko effacé yonent bi ne ko jox ma nga won ma lan mo ci Rasulullah ak lan mo ci Muhammad ma effacé Rasulullah bi bayyi ci Muhammad Sayyidina Ali won ko ko mu effacé bopam Rasulullah bi bayyi ci Muhammad ngir rek muñ ci xamne bis dana ñew Yalla jappalé ko kérok bi muy dugg makk diko ubbi amna katan lol makk doye di lol ñak katan lol gis ngeen seen njit la di Abu Sufyan gis nga niko tabarakallahu julit ñi doon foye ci Madinatul Munawwara fu ne mu taxaw fa ci nu fathu makka itam gis ngeen bañu ko yebale mu ñew gis nga nañ ko doon foye ba mu juna tuub yonent bi terale ko ku dugg kërëm mucc teranga googu ko yàlla defal nag moom Sayyidina Muhammad ci di ko topp ci mbooloo mbooloo mu bëree noonu amee noonu maanaa ay nit ñu am maanaa rek nekk ci gannaay yu bari tabarkàlla te doy dëkk ba mu juddoo génne fa ñu génne ko fa ci lu dul sago keroog bu muy dugg si ca dëkk ba di ko nangu keroog yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax neen ni am na kersa lool ci digganteem ak boromam yoon wi yépp daf ko toroxlu rawatina bi mu agsee ci barab bi ñuy tuddee di toi bi mu xoolee li ko yàlla jagleel ci ay tarang ci ubbi gu rëy gii wax neen ni toroxlu na lool di jéggulu yàlla di ko sabbal tabarakallahu di ko gërëm di ko sant ci xéewal bi nga xamante ni defal na ko mu mel ni loolu moo waral borom bi subhanahu wa taala doon ko dëfal ci suratu nasr naan ko ida jaa nasrullahi walfatax wa ra'ayta an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba yonent bi sallallahu alayhi wasallam yalla neena ko ubbi ko reey ga bu ñewé te bobu ñewagul won waye dig na ko ko mu am ko luté ci ne liko yalla dig dana ko defal mu ne ko bu fekkenti ni sama ndimbal dik na ma dimbali la ba nga ubbi makka yilif ko nga gis nit ñi nekk ay kurel nekk délégation dëkk ki dëkk ñëw sukk ci sa kanam jébbalu gëm la ànd ak yow su boobaa nag nag ma jéggalu waaw na nga tuub say bakkaar na nga toroxlu nag ma gërëm moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu agsee ci barab bi ñuy wax di toi toroxlul na fa yàlla jéggalu na fa

kudul boromam mu melni fofu nak la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam seddelé armée bi ni Khalid ibn al-Walid jaral fi waw famu jarlo Khalid ibn al-Walid nak té modi mu duggé mak ci soufu mak fofu nak lako mbolo momu andon ak Safwan ibn Umayya ak Ikramah ibn Abi Jahl fofu lañu dajé ak mom daldi xex ak mom nak xex bu reuy mom Khalid ibn al-Walid mu daldi ray ci ñom mbolo mu takku ñi neneen fuk lañu ak lu top mu melni wajoju nga xamanteni mom lañu doon wax Hamas ibn Qais ki doon nam jassem soxnam ne ko lutax mu ne ko pour xex ak Muhammad te itam dana len won lu tol ni xame ci dana la andil ci njabotam ñu lay liggeyel fi ci bir kër gi mom way joju gannaaw ba Khalid dajje mbolo mom ray ci ñoom te lim bi gëna wër ne mom lañu ci ray fukula ak ñaar ci ay jambar Hamas momu kérok dafa daw xel yo xamanteni ba mu dugg ci kërëm daf ne soxna ci tejeul buntu bi gaaw soxna ci ne ko lutax may tej buntu bi mu ne ko tejeul buntu bi rek mu ne ko waaw ana lañ ma digoon ana jaam yi nga waxon ni dañu ñew ligéeyal ma fi ci kër gi mu ne ko wat na ci yalla ni li ma tek sama bët bo ci tegoon sa bët kon doo taxaw fii di ma laaj naan ma ana la nga waxoon xaw ma waxoon naa la wala waxuma la wante daal tëjël bunt bi kon nga xam ne kon kooku bëgg naa mucc loola tax mu dugg këram daal di tëj buntam ndax bu tëjuloon buntam rek jullit ñi danañu fuddi nuna raam ba mu tabarkàlla tàlli mu mel ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dajé nak gor gu mag mudi bayu Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu mudi Abi Quhafa sen bo mu ngi and ak ben xalé bu jigen mu ngi sen nak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi ñew deg ciowule wayang wayangu fasi mu ne xale bi waaw lan nga gis mu ne ko mbolo mu bari la gis ni ko bari nanu lol mu ne ko gaawal bop nga yobbu ma kër ga bala ñoo yeksi ci ñun mom Abi Quhafa mom nga xamne mu jur sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu bi nga xamanteni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dugg ci na makka sayyidina Abu Bakrin dem na ci bayam fekk na bobu nek na silmaha mu womat ko bu indi ko ci kanamu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waye yonnati bi ci mbaxam ak yaram dafa wax sayyidina Abu Bakrin ne ko munun nga bayima fekki gor gi Sayyidina Abu Bakr ne ko mom mo wara ñew fekk ci la wayante du yow ya ko wara fekk ci Sayyidina Abu Bakr bit ni gis bayam kérok bu mu gaddaayé wax nañu ne gisat nako ñaare lu yoon te modi bi mu ñewé ci Umratul Qadiyya demon na seti ko ñettelu yoon bi modi ci Fathu Makka kon nga gis ne nit ki bu fekke bokku len pass pass mo xam baye la wala ndey la wala frère la bu ko def mukk and setal ñi bokk ak yow pass pass di julit comme yow nga def len

kon nak ma nga lay ñaan pour nga garanti ko neena yonnati sallallahu alaihi wasallam ne ko demal nga dabi sa doomi mbokk mom sa doomu bay tax bi nga wax ko ne ko mom kat garanti nañu ko bal nañu ko man na ñew bu mu sanni bopam ci geej di xaru mu ne ko doxma mandar ga buy wane ne garanti nga ko ndax man kat sakku won na ci mom pour mu delu ne mu delu si mu ne dal du delu si ludul ba andil nako mandar ga buy wane ne yow yonenti bi jegal nga ko yonenti sallallahu alaihi wasallam ci sasa la dal di dindi kalam dal di ko koy jox bam ko joxe kala gi nak mom kala bopam yonenti sallallahu alaihi wasallam ci la jog nak mom doomu bay taxam bobu di Umayr ibn Wahb al-Jumahi ci la jog daldi nak dugu makka daldi dab doomu bay taxam bobu fekk ko boba mu ngay bëgg de nga yex ci geej gi pour xaru ci la ko dab nak bamu ko dabé ne ko yow Safwan dama bëgg nga wëlbeetiku ndax kat ma ngi lay yegal ni ki gën ci nit ñi ki gëna bax ci nit ñi ki gëna lewet ci nit ñi ki upp yu ci nit ñi modi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam jegal na la bal na la top la dara kon dal delu sel fofu nak la yëkëté nak kala ga nga xamanteni yonnati bi jox nako ko mu won ko ko ne ko li sax kala la comme ya waxon ne fokk nga indi mandar ga buy wané ne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam jegal na ma fofu nak ci la dello mom de nga ci la delu se nak mom Zuhair ibn mom Safwan ci la delu se andak Umayr ibn Wahb bobu al-Jumahi e doomu bay taxam bobu ci la nu and nak ñom ñaar daldi wëlbeetiku delu ci Makk melni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ci mbaxam nga ci yewenam nga tabarakallahu ci xol bu rafet ba bi mu ñewé mom Safwan wax nak yonenti bi garal ko l'islam pour mu tup Safwan ibn Umayya niko amhilni bil khiyar shahrayn mu niko wax deug yalla suma bëgge nangul legi l'islam waxuma deug xam nga ña baxon ci ciado ga biñu ñewé ci l'islam ñom rek ka bax xam nga yalla yéfer bi dé ci kéfer sax té mu lèr ko né dafa wéddi té mu am sincérité bu wër ke di mom gëmul yalla yéfer bobu limuy bon bon mom la yalla gëna bëgg nafiq bi nga xamné daf né gëmna té fekk gëmul motax Safwan ibn Umayya né ko wax dëgg yalla ngëm nekagul ci sama xol kon nak dama bëgg nga may may ñaari wër ma jaxassok yeen sét ba xam ndax li ngeen di woté dëgg la wala dét Yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ñaari wër tutina Yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne ko anta bil khiyari arba'at ashhur mo ne ko mayna la nga tok ñent wër yo xamne yaay set bu la nexé nga gëm bu la nexé nga baña gëm ñu ne Yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci jamono bobu nga xamne mom Safwan ibn Umayya mo ngi nekk ci pour ñu tan loko neena ci la amone yene nak mom yonenti bi xexi jeek gir hawadin bu muy préparer xex bobu mom yonenti bi sallallahu alaihi wasallam pour xexi jeek gir hawadin waxon na ne xawonna manki tuti khalis ba abonna Safwan ibn Umayya lu ag ci ñeen fukki juni deram abon nako ñeen fukki juni deram neena abon nako itam mbubi kong mbubu kong bo xamanteni mbubu xare la bu baax sax yonent bi abon nako Safwan ibn Umayya nga gis ne Safwan bokon na ci ñinga xamne jégué na nu julit ñi ndax julit ñangi jëflante ak mom ci mbax wante taxul mu gëm nak wante dal bokku na ci ñinga xamanteni buñ doon joxe adaka dañ leen ko jox lutax ndax seen xol jégué na l'islam waye jotaguñu gëm neena yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bi mu jëlé ci mom ñeen fukki jooni dërëm yoyu jël ci mom mbubu

momu mujjal safwan ibn umayya dafa fogone yolente bi daf ko kef ci mom daf ko nangu ci dole muné ko ghasban ya muhammad muné ko ndax li dang ko kef ci man epuma dole rek tax nga jël ko wala lan motax nga jël ko yolente bi ne ko la walakin ariya marju'a aw madmuna yolente bi ne ko borla buma la ab borla buma la fasiyene dello borla bu am garantie bu sanko itam dañu la fay ndax dañuy wacc xare te itam alal ji soxla nañu ko mbub ko mi soxla nañu ko te yanki suñu bir kon nak dama bëgg nga abal ñuko suñu delu sé dana la ko dello ki nga xamanteni modi Safwan ibn Umayya limu fogon modi ne yonnati bi sallallahu alaihi wasallam kom japp nako gannaaw bam ko jéggelé ba nopi bu jëlé alal ji ci mom day fokk né xeyna yonenti bi dafa def jëfi ciado manam upp nit ki doole rek jël alalam yonenti bi né ko dédét dama la ko abdu té dana la ko delo wax né né yonenti bi sallallahu alayhi wasallam bi mu génné di xéx ak gir hawadin néna mom Safwan mi bokon na ca ña andon ak yonenti bi ca soldat sa doon xéx motax yonenti bi sallallahu alaihi wasallam bi muy seddelé mang gi néna joxnako ci lo tollo téméri gilem dénga joxnako ko néna yonenti bi sallallahu alaihi wasallam doli wat ko yenen téméri gilem doli wat ko yenen téméri gilem kon amna ci ñetti téméri gilem néna yonenti bi diko xol muy xol ben xamna lañ fa jëlé won nak ci mang dafa bari muy xol nak ben xur bo xamanteni xur wa dafa fess del ki gatt bay ya akhar ya bari nanu ndax alal ju bari ju ñu nango ci gir hawadin Safwan ibn Umayya di xol ni alal ji bari ak ni xur wi fessé ki gatt bay ya xari ni mu bari yonent bi ne ko waw ndax da nga yému ci alal ju bari di nekk ci xur wi mu ne ko waw yonent bi ne ko li ci nek ci alal ci bay xar yeup jox nañ lako kon mom dafa melni li yonent bi jëlon ci mom ci alal sax delo wat na ko lu ko upp te lolu ci reum la rek ci man gi taxul bar ba wad mu gis mbax gogu ci yonent bi ak tabe gogu ci yonent bi ak jeflante bu rafet bobu ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam neena lolo taxone mom Safwan ibn Umayya mu daldi am kersa wax ne dal ki ab yonent la mëna doon wanti du bour ndax ab bour da fay bëgg alal ab bour da fay bëgg alal ba daf cey nay kon tabim gu upp gi lolou mo lay wone ki xexalul aduna mais yalla rek moko tax di xex wax ne ne lolou mo taxone mom Safwan ibn Umayya mu ne groupe ci sasa ci kanamu yonent bi sallallahu alaihi wasallam daldi tuddu batu sede ya ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wax ne ne lolou moy sabab bi nga xamanteni taxna mom Safwan ibn Umayya duggu ci l'islam te yonent bi tekk won nako ne dañu koy rey mu melni kon mbok yi batay ñu ngi and ak yeen rek ci ñooñu nga xamne yonent bi tekk won na len ak fu mu mujjek ñoom dafa melni waxtu wi dab nañu kon duñu def luddul yamale fofu waxtan bi

ma xërëm yi nga xamante ni de nga nekkoon na ci kër yi te nit ñi daan ko fa jaamu ndax amuñu woon ay xërëm rek ca kaaba ga yem fa waaye kenn ku ne sa biir kër amoon nga fa xërëm boo xam ne moom nga daan jaamu. Nee na ci la yonente bi sala allahu alayhi wa sallam nag jóg dëtmal yeneen i xërëm yi nga xam ne ñoo dëtmal maanaam ñoo dëkk ak Makka maanaam Makka maanaam kaaba ga moo doon barab bi gën a rëy ci ëmb ay xërëm. Waaye amoon na xërëm bu ñu wax Uzza moo kaaba gi xawoon a yem waaw donte tollul ni kaaba gi waaye nag ëmbul na moom itam ay xërëm yu bari. Am na barab bu ñuy wax Manata am na barab bu ñuy wax Suwaa yooyu yëpp ay barab leen yoo xam ne dañu xawoon a am darajay kaaba gi te ay xërëm nekk fa nit ñi di ko wër di fa rey ay gàtt di fa jaamu tabaarakallah xërëm. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di yebale gannaaw Fathu Makka ci ay guddi ci gannaaw weeru koor ci atum juróom ñetteel ma ci gàddaay ga ci la yebal Khalid ibn Walid ci xërëm boobu ñuy wax Uzza. Lu tax pour mu màbb ko keroog bi Sidna Khalid ibn Walid di dem mu ngi ànd ak fanweeri jàmbaar. Nee na bi ñu ñëwee ba ci Uzza nee na màbb na xërëm ba daal di dellu si waat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di koy wax ne ko xërëm ba nga waxoon ma màbb ko de màbb naa ko. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko hër ra'ayta shay'a ndax bi nga màbbee xërëm bi gisaat nga fa dara ndax gis nga fa dara bi nga màbbee xërëm bi. Mu ne ko déedéet mu ne ko kon màbbuloo ko delluwaatal nga màbb ko. Nee na Khalid ibn Walid bi muy dellu si mu ngi mer rocc na jaaseem ci mbaram daa di dëtmal nag xërëm bi ñu wax Uzza. Bi mu ñëwee ba ci xërëm bi ci la benn jigéen génn jigéen joo xam ne solul yére jigéen ju ñuul la bàyyi bopp ba mu tasaaroo tabaarakallahu mu mel ni rek njuuma gu ndaw daa di ñëw nag daa di taxaw ci kanamu Khalid ibn Walid. Nee na bi mu génnee ka fa nekkoon doon bëkk néegu barab boobu di Uzza ndax xërëm bu ci nekk rek maanaam barab bu xërëm bu ci nekk am na ku koy garde kooku mën nañ ko tuddee Sadin mën nañ ko tuddee itam Al Khadim ndax Assadinu moo di Al Khadim. Nee na kiy garde xërëm bi daal di génn daal di yuuxu daal di koy yuuxu. Nee na noonu la Khalid ibn Walid songee ndaw si ak jaaseem ji daal di koy dóor ndaw si nag def ko ñaari xar waaw daal di xar ndaw si ñaar ndax jaaseem ju ñëw ak itam kattanam moom Khalid ibn Walid. Nee na ndaw si daal di dee ci saasi sedd guy. Nee na mu dellu si ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëw ci yonente bi mu wax ko ne ko dem naa di daaneel xërëm bi waaye gis naa fa jigéen ju raflewu taxaw mel ni lu may jommal dóor naa ko jaasi nag dee na. Yonente bi ne ko naam tilka Uzza wa qad yaisat an tu'bada bi biladikum abada. Mu ne ko ndaw soosu de moo di Uzza waaw moo di xërëm bi mooy Uzza tey de naagu na kenn dootu ko jaamuti waaw kenn dootul jaamuti Uzza moo tax Uzza fay na bu yàgg waaw Uzza fay na bu yàgg xërëm la buñ daan jaamu. Khalid ibn Walid moo ko rey ñii ne jigéen ñooñu dañ daan laqatu ci biir di tiital képp koo xam ne bëgg nga indi musiba ci barab yooyu pour wane ne barab bi dafa am rawxaan.

mungok mu melni kon Khalid ibn al-Walid arayna de nga ndaw sosu yonent bi nek kon ndaw sosu tilka al-Uzza modi Uzza ñu ni xërem bobu wa quraysh ñoko momon ak bani kinana bokon na ci seen xërem yi gëna reuy ñi nga xamanteni ñoko daan garder diko topoto di setal barab ba diko defar ni ñi di len fa fek modi banu shayban ñu ngi bokon ci bani sulaym nena ibnu habib waxna di suryan bu mak nena al-uzza shajaratun kanat bin nakhla indaha wathanun ta'buduhu ghatafan ibnu habib dafna uzza garab la go xamne dafa nekkon ci barab bu ñi wax nakhla dafa amon ben xërem bo xamanteni nena gir khat ghatafan ñoko don jam ba nga xamanteni yalla yebal na khalid ibn al-walid pour mu dag garab gogu denga mab denga neeg ba dam xërem ba neena ci la lolu xewé mu melni neneen Uzza barab la bo xamné daan neen fa yobbu ay adiya maana ay xar ki bay ak gelem di ko rendi comme niñ koy defé ci Kaaba ga néna itam gir ghatafan ak gir ya nga xamanteni tabarakallah mo di sen xërem dan neñ ko wër de nga comme niñ wëré Kaaba gi kon yonnentibi sallallahu alayhi wasallam na mo sétalé Kaaba gi ci ay xërem nonu la sétalé Uzza dag na garab ga daniel na xërem ba ndaw safa ne kon itam Khalid ibn al-Walid ray nako modestriyatu Sa'd ibn Zayd al-Ashhali Sa'd ibn Zayd al-Ashhali ñung ko yebal ci ben xërem bu ñi wax manata mbokki ñu gis ni xërem yi dafa saxon ci xolu dafa saxon ci xolu arabiy ñu gëm ko lol ba dindi ko ci ñom yombul waye yonent bi pass pass la taxawé bu ma seuk ak xamé gu ma seuk ak ñambar gu ma seuk waaw ñi ko jappalé itam jappalé ko pass pass ak ñambar mu delu yebal Sa'd ibn Zayd al-Ashhali ci manata manata nak ñu ne sanamun lil aws wal khadraj wa ghassan neena xërem la won bo xamné wa aws ñoko daan jaamu ak khadraj Al-Ghassan xana kon xërem la won ci Madinatul Munawwara ñi ne manata min aqdamil asnam wa kanat al-arab tusamma abd manat neena arab yi sax dañ leen daan woyé jaamu manat manam bo nekké arab dañ lay wax so ne man arab la ñu ni la anta abd manat kon yeen yene jaamu manat makna kon ñom dañu bëggoon manat ci seeni xol waaw ci waxin man nañu wax ni américain yi ni ñu bëggé dollar ñu dem bëggo né américain la ñu né lay yaay jaamu dollar ndax bëgg buñu bëgg dollar ñom itam arab yi non lañu bëggé won manata ku bëggoon ci seen xol ba danaka xawnañu dandal seen tour arab tuddé len abdou manat dan nañu aji ci xërem bobu ñu wax manat neena amul won ñu gëna mëna maggal manata ci giir yi giir aws ak giir khazraj ñu gënuna fonk manat fonkon nañu ko lol waaw dan nañ ko maggal itam lol yonent bi moy yebal Sa'd ibn Zayd al-Ansari al-Ashhali ci manata pour mu mabbuko lolou nak bi wéru koor dese juroom benn fan la ko yebal kérok bi muy génn mu ngi ànd ak ñaar fukki soldaar ba mu ñëwee ba agsi ci ki nga xam ne mooy garde barab ba kay garde barab ba ni ko ma turit ya Sa'd ibn Zayd al-Ashhali
mune ko lo beug mune ko hadmu manata xana mab manata mune ko demal su de na ñeme nga rek demal nga mab ko xam nga amna barab yo xamne nit ñi so fa jeme pour yobu fa ay dañ nan la demal ndax fokk na nu ne barab bi amna rawhan bu meuna bu mu meuna protéger bopam ha na Abdul Muttalib defone Abraha bam ñoy ne day mab Kaaba ga muniko innalil bayti rabban sawfa yahfazuhu a'zima qawmik la abghi siwa na'ami non la ko Sidi Haji Mali si waxe ci khilasul dhahab niko demal neeg ba ngob amna borom bu koy atté amna borom bu koy ar wanti neeg bi di manata yamut Kaaba ga daraja motax bisadin bi waxe saad niko demal saad daldi dem ak paspas ak tawhid bu mut seuk ba mu duggé ci bir nak yenen jigen ju ñuul daldi genn momitam raflewu baye bobba comme nañu ko defé won rek ci Uzza bi mu genné mo nga nan ya wayli ya wayli ya wayli wa tad'u bil wayl di dor deun ba neena grimace yoyu mu don def yeb pour rek afole lo sa'd la te xamul ne ala inna awliya allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun yalla neena ñima gem muy deug ci ñoom ngëm nga di deug ci ñoom neena ñoñu duñu tit duñu rappi wa la khawfun alayhim wa la hum yahzanun duñu tit duñu ragal duñu rappi neena bi mu defé nonu mom ndaw si neena ci la sa'd bocci jassem momitam dal di koy dor ndaw si mu dal di fatu ci sase falé wuko sax mu jogati ci ko wam jall ak si bu ci xërem bi mu toj ko mu daanu neena saabam yi mu andulon dal di dugg si ñomitam lu fa nekkon rek di xërem daanel nan la toj la ma dara de satuf ñu ni Sa'd ibn Zayd al-Ashhalimi njambar gi nga xamne wone nako fi neena modi njambar ga Khalid ibn Walid wone ci Uzza mune wante nak li relu ba relu modi ci xaan yi nga xamanteni arab yi nekké won nan ko wut xërem ba nopi jëlub jigen dugal fa pour jigen ji di titalaté pour ñu né xërem bi dafa am rawaan de nga ñu fay ñew leg leg di dégg ay baat de nga leg leg tabarakallah ji barkati di ko def mu dé ay mbir yo xamanteni tabarakallah tegul fenn luddul ci ay naxate rek so ba defé comme nit ñi dañoo gaawu gëm ti nit dafa gaawu gëm nga naan xërem bi de bama fa démé dafa wax ak man fekk kenn waxut ak yow benn jigéen la xatu ci gannaaw di wax ak yow mu ngok gannaaw ba nga xamanteni yalla dogal na ñu yaq ñaari xërem yoyu te ñu nekkon xërem yu mag mu di Uzza ak Manata mu dess benen xërem bu ñu wax Swa yenenbi sallallahu alayhi wasallam yabalna Amr ibn al-As ci wéru koor ci atum juroom ñettel ma ca gaday ga gënaaw ubbi Makka mu yabal ko ci xërem bobu ñu wax Swa xërem bobu nak gir Hudayl ñoko daan jaam digënteem ak Makka 3 kilomètres la suuf sa mu nekk gox ba ñu koy wax Ruhab ñoom ñu ngi bokk ci fami Nakhla deng Ruhab mu ngi nekk ci xuru Nakhla neena ña nga xamni ñoko doon garder modi Bani Lihyan

Konye ne modi farat binjek. Baca topi tiam di rag. Manam di froti ciri di ko rag. Nena lolu itam faratala soko baye niki ki nga xamne dafa tijiro bi ne bi rek dugal loxom nonu yor ko deng ba loxom toy bu ku jappé nonu amul lo japp ndax baye nga farata ndax rag bi faratala nena nitam japp bi japp li nga def ko ala fois modi al fawr mo baña am ben dogant am ñuko tuddé al mualat am ñuko tuddé al fawr modi ni so de japp ba ci digg ba téléphone ne kar nga dem wuy ji téléphone top lu tolok 5 minutes wala 10 minutes yo xamné ya nga wax ak waja delu ci da ngay xossat japp la ndax lu sax ndax japp la amul li ñuy tuddé fawru amul li ñuy tuddé mualat japp dara waru ko dok da nga wara japp nonu rek waaw bëgg nañu itam ci japp li nga boy japp bo raxassé sa kanam dem di raxass sa loxo bala ngay raxass tank bëggu ñu ci riya waw bu fekke dafa nek ci temps normal delu ci da ngay xossat japp la ndax lu sax ndax japp la amul li ñuy tuddé fawru amul li ñuy tuddé mualat japp dara waru ko dox da nga wara japp nonu rek waaw bëgg nañu itam ci japp li nga boy japp bo raxassé sa kanam dem di raxass sa loxo bala ngay raxass tank bëggu ñu ci riya waw bu fekke dafa nek ci temps normal kon nit yoyu farata lañu mo ci joge nga raxass sa kanam farata la massa sa bop farata la raxassay loxo ba ci sa cioncho farata la niki nonu itam raxassay tank ba ci sa dojor farata la mudi juroom ñaari farata yi aji japp juñu war nako xam ndax bu mu ci baye rek ñiapam du bax ñiap nak amna ay ngeenel ndax yenenti bi sallallahu alayhi wasallam neena abi umama al-bahili daf ko waxon ne ko ya rasulullah akhbirni anil wudu yow yenenti yalla bi wax ma ngeeriñu ñiap yenenti bi ne ko amul kenn ci yeen ku nga xamni jop na di japp galax ndiko wala mu sarax ndiko wala mu firu te firu modi genné ndox mi ci sa bakkan ludul ba neena ñaawteef yamu defoon ci gemiñam ak ci taxi bakkanam neena na ndox ma di genné ci mom neena non la ay ñaawteefam ak bakaram di genné ca la nga xamanteni tabarakallahu nekkon na ci gemiñam wala bakar la wala ñaawteef bu nekkon ci gemiñam wala ci ay taxi bakkanam niko ndox mi di genné salté bi nuko raw la ñapp la ay bakaram di genné yonent bi ne ko bu fekke raxas nga sa kanam comme niko yalla diglé néna bëpp ñaawteef wala bakar bu nekkon ci sa kanam néna da fay genn and ak ndox ma néna bu fekke raxas nga sa ñaari loxo bu ci sa cancho néna lepp lo xamanteni néna ñaw ci fla won bo xamanteni sa loxo togg won nako def ko neena namu ndoxma di neena day genn ñawteef yoyu ak bakar yoyu day genn and ak ndoxma kon nga xamne japp lu am solo la yeenti bi ni itam bu fekkentene massa nga sa bop comme niko yalla diglé neena ñawteef bus bu nekkon ci sa bop day wacc and ak ndoxma mu neko itam so raxassé say tank neena ba ci sa dojjo comme niko yalla diglé neena itam bepp bakar bo defone wala muy ñawtif bo xamanteni sa tank la ko yobbe won neena ñap ma dana ko dingi mu and ak ndox mi wacc neena bu sante yalla nak takku ko sa la nga xamanteni moy yey ci jëmam ju sel ja neena dal di jot nak julli ñaari rakka neena set na ci bakkar ba melni nako ndayam juré won mu set wi ci bakkar ndax li bu juddu amulo bakkar neena kon gis nga ni ko japp rek neena japp li yonent bi diglé ak ñun nga def ko namu waré neena set nga ci bakkar ba melni yaangi soko juddu yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxna sahaba yi ne len ndax du ngeen ñew ma wax len li far bakkar di yëkëti ay daraja ñu ne ko aha kay yow yonent yalla bi mu ne modi toy xibbi ci ñap
ci jamono yi sedd neena bu seddé ba nit ñi kof kof neena fajar jot wala geel jot nga jël sa satala ak lu mu sedd sedd neena japp bu xëcër toy mu ne yalla jindil na la ci say bakkar neena itam yëkëti na ci say dara jëte yëgulogo loolu yenen ci bi moko wax neena itam li nga xamanteni moy yëkëti bakkar yi di yëkëti dara jëy yi neena modi toy su ci ñapp ci jamono yi sedd neena ak mum naqar yi la yalla tegg ak musibe yi neena ak bëri loy dem jakk neena ku bëri loy dem jakk wala ko xamni musibe la yalla yalla tegg dang ko mum neena yalla dana ci effacer say bakkar dana ci yëkëti itam say daraja yonent bi neena itam batay bokku na ci yi far bakkar di yëkëti daraja neena julli ba nopi neena di xaar gi neen julli ga ñew wax ñu nga tok ci jakk ji diko xaar bañ liggey dañu ne bo julle ba nopi neena na sax na nga bayyi sa xel bo julle tisbar ne takusan ngi ñew te ci jakk ji nga ko wara julle ba bo ne ci atelier ba itam sa xel ñi mu ngi ci legi takusan jot ma dem ci jakk ji neenañ kon ci tok di mu ñindiku de ginaaw bu mu julle mu ñindiku geneen julli bi ñew neena lolou itam yalla dañ ci far bakkar dañ ci yëkëti ay daraja ñu ni jëlé ñu ci abdoulaye ibn salam mu ne kep ko xamni neena sa ñapp dafa toj waaw kep ko xamni sa ñapp dafa toj neena nga jappat amni ñu xamni fu seen ñapp tojé rek ñu yéssalat neena te bari wul lu muy jaxaso jigen ñi biir keur yi ndax nit mom bu jappé ba paré jaxassu jigen ni luy toj jappam da fay yom waaw a boko jé sa japp di yank ak yow su dé goor da ngay sori jigen ni mune nak bu féké ko xamné jappam da fa toj mu yéssalat té sori jigen ni du jaxasso ak ñom ci keur yi néna itam té fagguul wërsek bu haram ludul ba lamuy def mu ngi cey am wërsek bu lew donte tuti na néna yag yag yalla dana ko bété wursugo aduna neena te bu ko ko day jox sax neena du calculer mom yalla lim koy jox def ko koy jor rek kon li ishara la buy wone ni tepp ko xamni su njappam toje mu yeesalat ci safi dengue te du jaxassu jigen ni du dundelu lu haram alal ju haram neena yag yag sa wursug dana bari te la lay yalla di jox itam du ko konté du ko calculer sax جلن انت ابي هريرة رضي الله عنه يوخني يونتي صلى الله عليه وسلم نينا كيف كو خمني فنانونا لاب ونام دنگا فنانو نجاب نينا يري ينغا صلي اتم لاب نينا يالا دنا يبل چه ملا اول اعلا ملاكا مغا خمني موي نيو سانگو كي يوم بلان ملاب مغا سانگو نيكا جيو چي بير چانگايلي نينا دلنيانا ليالا خمغا لومي وخ daf nan allahumma ighfir li abdik yalla yalla nga jegal sa jambi fana nona lap sangona malan mo lap neene itam te bu ko de wax dana tuddu futur dinga wante bu ko waxe itam daf nan yalla fa innahu bat tahiran li tax nak ma beug nga jegal ko ndax dafa fanano ak lap ñu jëlé ñu ci tawban mu jëlé ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yonenti bi di wax ak sahaba yi ne len djup len la ngeen xamne jef yeb bi ci gën modi julli moni itam julli du meuna wër ludul ci lap ludul ci ñap moni kon nak yap lolu ci julli rek la yey moni kon nak kep ko xamni sa beccëk yeb neena dang ko yendo ñap ak lap neena su guddigi yeb nga fanano ko njap neena ak lab neena kep ku def lolou mudi sak mbax di sa habitude neena yalla dana la beug neena malaka yimu yebal ñu tudde len al hafaza wala kiraman katibin malaka yoy itam dana ñu la beug neena itam lolou dana tax nga nek fi amanillahi maana ci securite yalla amul kenn ku meuna jog ci guddigi ba liggey la ba japp sa rawhan amul benn jibar kat bu la meuna jibar amul benn rap bu la meuna gaagne waaw
amul ben itam lu yalla bindu la meuna gañ ndax da ngay nek ci sécurité yalla lo tax ñu ne am ñap galaj la neena te waxuñu neena ne tay rek la lako yalla di defal du lako defal ëlëk jëjë daiman yonent bi neena daiman toujours nak fek yaangi saxo ñap mom neena diko saxo guddii ak becc neena ngay nek ci tirayu yalla guddii ak becc neena su lekke sax wala mu naan neena ñam woowu nga lek ci jamono yu lapp ak ndox momu nga naan ci jamono yu ñap neena ndox mak ñam way ñu lay jéggulul yalla fek ñun ci sa biir waaw lolu bénéfice bu reey la té gis ngeen né yalla wax na né amul dara lu nekk ci kaw asaman wala ci souf wala lu nekk ci digënté bi ludul ba lola mo ngi may sabbal ndima jamm kon nga xamni ñam bi ngay lek mo ngi sabbal yalla diko jamm ci sa biir bu fekkenté né jamono bi ngoy lek ya ngeek ñap néna ñam wa ak ndox ma ñu ci sa biir di li jéggulul yalla té yéguloko néna képp ko xamni dafa faral sax di manam yéssal ñap du ñap ba paré du japp ba paré ñap la tej nga jappat yéssal ñap mo di né sa ñap tojul wayé nga jappat ci ko ñap mi bari na mak ñu nga xamni dañu ñu jog di japp fekk seen ñap tojul wayé nak dañuy dabbu ngeenelu yéssal ñap ñap ci ko ñap ndax ñap li ci bopam dafa am tiyabu buñ ci fagu yonent bi neena kep ko xamne japp na ci ko ñap yalla dana ko bindal fukki rafet rafet ana fukki tiyaba bukhari genné na jeli ci abi hurayra ta radiyallahu anhu bukhari genné na jeli ci abi hurayra ta radiyallahu anhu muné yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena julli na fajar bis limu julle bisulmal mu daldi gestu ila ana bilal ñene ko bilal ngi ni yene ci ngi bilal hadithni bi arja amali amiltaku fi alislam yene ci ngi ko yow bilal wax ma li nga ma sa def ci alislam ci jëf yu rafet ban nga ci ëpp yaakar ne jëf jojju la yalla nang yene ci ngi ko ndax degg na neena say dal neena deg na say ñaari dal di yëngatu ci sama kanam ci aljanna lolu mako deg ak sama nopp bilal ne ko sang di man di jëfuma benn jëf bo xamne amna ci yaakar ne yalla nangunako ludul ne musuma japp benn japp ci guddigi wala ci beccëj bi ludul ba julli na ñaari rakka ci japp la neena te itam lama cay julli ci ay nafila duma ko konté sax damay def ba sama kemtulay katan fama sonné rek ma bayyi kon nga gis ni ci ngeene lolu la bilal amé yonent bi wax ko ndax ci benen riwaya yonent bi neena ko bima sabaqtani ila janna ci looma jitu aljana yow bilal ban ngeenel nga am ba tax nga jitu ma aljana ndax ma deg sa kan nanguk ñaari dal ci sama kanam ci aljana bilal wax ko ne ko lima ko maytu dara ludul ne ñaari rakka yo xamni wala bok fuma jappé dana julli ñaari rakka waaw ñaari rakka yo ngi julli nak du ñapp lu ne bu fay kenténi la nga japp ci waxtu wo xamanteni waxtu wa daganu la nafile itam do ko julli waye nim ci diglu rek moy waxtu yi nga xamne dagan na nafile kon nga gis ni sidna bilal amna ngene lu reey wante itam jitu gëna du jitu haqiqi misal rek mu yalla joxe wanene ñapp amna solo lolu day wanene kon japp kat yi ñi japp di julli ñaari rakka ci gannaaw ñiap la wax na ne ñooñu kenn du leen jitu aljana wa ci ñi jitu ci aljana dal ci lañuy bok lolu rek lu wun mu melni tabarakallahu kon mbokk yi yenenti bi sallallahu alayhi wasallam fofu ci madinatul munawwara fofu mu tok ak sahaba ya mu leen daan jangal
jang mom solo ci ñap ak soccu bala nga japp ak japp ba pare julli ñaari rakka ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena yalla neena kep ko xamne japp na ba nopi te julli wul ñaari rakka togn na ma mo ne kep ko japp ba pare julli ñaari rakka te ñaanuma togn na ma mo ne itam kep ko xamanteni japp na julli ñaari rakka ñaan ma man yalla suma ko mayul togn na ko kon julli ba pare manam japp ba pare julli ñaari rakka ñaan yalla neneen lolu ijaba la lolu barap la bo xamanteni yalla da fay nango ñaan kon ku bëgg bo ñaané yalla nanguko so jappate ba bo jappate ba nopi nga julli ñaari rakka so julli ñaari rakka ba nopi nga ñaan yalla ndax yalla